sinusunukan. Nais kong makita ang paligid kong puno ng kagandahan. Nais kong makadama ng kakaibang damdamin. Kahit minsan man lang, habang ako ay may buhay, wala nang hangarin pa.

para lang mabulok. Isang bahay lang, sa isang butas lang. Masarap ang buhay, huwag malihin lang. Ganun talagang buhay, pare. Pataas bababa, mag-happy-happy na lang, yan na lang ang babala. Dahil, alam mo, walang masama kung walang magawa. Dahil walang masama kung walang magawa.

na talaga ako sa baboy. Lagi ako nagpapabili sa nanay ko ng baboy. Sabi ko, maibili mo ako ng baboy. Yung cute, yung pink, yung maliit, yung may ribbon sa liig. Sabi ng nanay ko, bakit mo gusto magpabili ng baboy, anak? Sabi ko, dadalhin ko sa eskwela. Kasi nay, lahat ng tao may hilig sa baboy. Mali mo, pag nakita ng mga teachers ko yung baboy, matuwa sila kasi gusto nila ng baboy. Baka bigyan pa ako ng mataas na grado. Nung sabi ng nanay ko,

alam nyo, maraming klaseng baboy sa mundo. May baboy na maliit, may baboy na medium size, may baboy na extra large. Pero kahit anong gawin nila, baboy pa rin sila. Pare-pareho lang yung mga baboy na yan. Kahit anong sukat, ano, may baboy.

Sinabi niya, kailan may walang mababago sa iyong panahon. O bakit ganon? Huwag ka nang magtanong. Huwag ka nang makulit. Huwag ka nang mag-isip. Huwag ka